Eliza, ulabila benkanyenywela kwenya tumelia pora hunlawa. Sisa 21 horas e 50 minutos, sinhala minuto bloko mosapa hora ne kwenya rokatigo iora bloko mosaso hiu. Sisa masipo malumo ya patani otekula sa nerla hukati siyo lava. Ui sikina kuna visikaleke onivukua soto kena moroni.

0: kubera mukali hero watu ovinya obazi ovinya vatim papo solue iwo tote mukali hero ala hiva tambeni veke la havare wa guvernu e kampu ele hii na anona seso kenensu wela moda eneta haya moda mbrume iliwa ya porke epa hindi na mushanki humunki pale pahimu ulu padate na apakaka nempake elevari wakala wera mbrema olon ninena ninine pavela winu hela kwa hwela ya atena onaka ilapu ikina anama ne manaka malashi nini nikini rawera una elapu ele tuu wile ha elapu ele tuu kita elevava lenteri elapu waka elevava kina aro kele loholo mashi
1: amto kwene mahawe la wakampu la ba nemada ni kutoku ure ya ba kaiwe ni nko panyari ya etaka ya eniri hapa le kahawa uwe ana muhafaro hisu wela murea lo wampira hoye wana kamalaka ya onona hilako so kupela u anikala kamalaka ashine ene ntoko laka na lalji makudu u laka na patara u kutumi nyao na laku manje ene mpane me kisiso muluku wero njali ya ka na kumana hukati mkena ku leri hana kihapara sikena ku leri lampanda mita kosa ya sanfiro tushkiruti ya wampu
0: Eyo mio ko shukurela tamme wale aniwa arnom kalihero en kalihero kehiva o distrito no hendero o waya waya na ne pavela bahi ni geliwe ni o heliwa o nirwe ke wera e kumonde rasa wi kubajara nga kila teva le masha la ba mwere ke mwere ka siso wo ha wo ha ka kipa
1: ai to shukurela
0: o shukurela
1: this is only ha na ka ta ho ni muniwa mukumanelo mukina kumpaka okathi mukina